0: falin mutya nedet
1: pole sana mutya missing mutya aya pekki na bari gong 564 nga kay net
2: alida
1: yo
2: yara o tuk dor
1: yes alay ba ngi ne
2: ila ba ga ne net ya ne jita ne giri re ni di kwa ne o ngol ya ge boy na rak south we ben ba ga
1: en kem boy na rak south
2: kem boy na rak south
1: ehe
2: ya ni gire si a boran de man kwa di tari ba la na ma ho no jorwa ne ni mangi na ni ngere na ma na gibu to le na wa wo bro mi ta ki na le ra ngere na ni
1: a a go mi ba i si eta si
2: di ki ne yo ta ri ta ya
1: mi ba i si et ki ngalo li mele gele ji ni ma mi ba i si et
2: a mi ba i si et ru ni ngalo li e ano gire jo ko en ke u jo ba ge re di i u ra se de mi gre no do no ni mango gre se ba chi tra u on gro ni
1: gorome
2: gorom ga sa u on gro ni na ri re ri da mange te ju
1: ehe
2: gorom ga le ta yo ne u ya ne te gire to re to to no lo kine ngi jego ma ngul gi ti amu ma ni se le ta ye ta ru nda ara ta ge le ti ta ku ra su ma ne ru na ni ra di je ru na an ku ri sha wa la ye le u ye le ngi ta re te ta
1: ehe
2: eh sa sa so ne tu ngi ngi te sia do e ma sa ma ngi ta le ko ti ne bi dire ni u ti ku ba ne
1: ko ngi mi sun ke mba en limba ra rok sa o ti ta ne bi dire e ni u ti u ba
3: emo fm ni nyo tugul